mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oju anu gbogbo le o e dide nle mommy ati daddy ile tun ti mo pastor dekunle epaphras woli yin lo tun kayin mo le laaro yi o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba giti tun ni lui ibadan eyin ayan fe nje je mo pe awon number kan be ti o se pin laye ikan ninu awon number ti o se pin oni 23rd 23 today is 23rd 09 2026 ojo keta le ni ogun ko si number to le pin ju wow atara re lo enikan ni ko se pin iyen pa samo fun o pe ibukun re laye oni se pin eyan ayan fe mo mo so nkan kan ojo meta kan be ninu ose ti eyan godo fi se awewa ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni ranti ojo isimi lati ya simi mo ojo elekeji oni ojo wednesday bi eleyi anbo service lo ni ojo wednesday an gbe iyo wa bo o anointing meji ni o parapo laaro yi lati so tele se aye eyan omo olohun e didi e ma bo nibi pepe e ja lo mo mo gbadua meta ti olohun ki ko ojo wednesday ti aye gbagbo pe ojo ru ni awa gbagbo pe ojo anu oni ojo keji ti a ki fi se awewa mo fi sawada eleketasa oni ojo jimo loyin se ojo wednesday yi ni agbe kale bibeli on la npe ni ojo anu se wa ri loju anu adua meta ni olohun ki ko adua pe adua fun idariji ese ati adua fun anu eje nsari gba meta eta fun yin mo mi se le kunle se le dobale kan bi ope re soke pe mo dupe temi o eni to se lore ma lo ndupe jesu to se mi logo se mi dada engineer ji won ba nko dada ki won filu si latenu pastor temi tayo

0: lami ese oni ko si enikan to le duo oni sugbe idariji nbe lodo re ka le ba ma beru e gbogbo ese lero loro ati ni se olorun dariji wa awon eyan won do bale yi gbogbo eyan omo lo e ki gbe jesu dariji mi omo maria dariji mi saanu mi ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa eyan omo lo e wa dide ja gbadua keta ti olorun ki ko ka to gbadua yen so ni ki haleluya nla mefa e kan fi ogo meje support ye o je 13 number ye no se pin haleluya nla yo je mefa e fi ogo meje ti umika elemono mekwapa ayadasha oh my god nibi to ba wa somebody shout haleluya mefa oya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya mefa ni e wa si ogo meje oya daddy ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya enowo yen si waju olorun gbogbo eni to ba wa ki haleluya ko to dale je won so testimony in the name of Jesus Christ so le gbadua keta ti olorun ki ko enowo yin bayi eni baba saanu mi odun ti nlo o ti npari bo o su ti fe tan olorun mo mo sanu emi atawon mo mi gbe anu dide fun wa loruko jesu gbogbo eyan omo olorun nawo wa ni baba nitori anu ati eje re je nla kojo nitori iku ataji nde re je nla kojo e gbe iyo yin dani loruko jesu gbogbo eyin te gbe iyo dani te nse ami kin to bo sori YouTube, Facebook, TikTok, o tin pepepe ye tin pomo to ba wa nbe lanu oyin ta danwo mo so le kan na ki anu ko dide fun aye re ki anu ko dide fun awon mo re ke wa sa anu lasan anu ajeyin ori nkan kojo anu ti mo fun eda ni akojo ko selesio ko kan in the name of Jesus Christ eyin ayan fe bi e ba gbagbe iyo yin da je missi agbara wonu e egbe yo idani sa o mommy e try afa fi yo si nkan kan ni aro yi mo ni a bere si lo because every Sunday na ni o je last Sunday of the month tin boy o la fi si only communion service pepe yo pomo e je ki n se bayi iyo yen ko ni mo le gbe si egbe pade mi lori YouTube ni sin odekunle epaphras Facebook tin ba ti gbadua si tan e ngbe bo e da gbogbo yo ti ba nbe lowo yin po mora won e ma gbe bo ninu service olufe mo deja re mo so nkan kan lana different weapon for different combat orisirisi eroja fun orisirisi ogun orisirisi mo gbe oro momo kan ni ana mi o laye lati digress pupo oni mo lala kin lori la joju ala won ji batemu loju orun nbo si doju aye ko ri bata yen mo ko si ri omo bi fun odidi odun meta meji la nile oko e wa wo nkan o nkan kan na la se mo lo si first camp first squad camp ibe e je to ja yin si to ba di on the one ma se nkan kan enikan ni nibo e sa tete le ko ke mo follow program on the one la bere awe bo kini kan sele ni on the one ojo yen bo si ojo mi nira e fi yen le mama iyo ti nbe lo re yi on lo chip ju eroja bamini but eyan ba ma asiri ti nbe ninu e ati ise to le se eyan le ma foju di bi e ba gbagbe nijo ti mo nboro obo mo so nipa iyo pe salt is a purifier in te eyan ma fi so nkan di te eyan ma fi fo nkan ni eyan le fi purify salt is a preservation in ti won pe ni iyo momo eyan ma fi fi eyan le fi fi nkan pa mo eyan fi le preserve nkan te ba fe ki nkan baje eyan le dayo si salt is a covenant symbol iyo ta nso yi ma je mu abami ni mo ti ka orisirisi ese bibeli salt heals ama wo san awon loja won eyan ma lo te ba te ba ri deni kan lo israel tabi to lo jordan ibi ti an lo nbe gangan dead sea ni okun iyo okun iyo inu omi yen sise lawon eyan ma bo si by the time ti won ba jade awon bi to ba ni koko tabi to lebo a si pare fun re enikan ni won le nlo mo nlo mo nlo israel ni november mo nlo jordan ni november la gba olohun awon eyan ti register lo bi le bi eni ki se yen nikan salt cleanses ama funka salt always cleanses e ba fe na ye igba te ba fe fo eja tabi ti ba fe fo igbin nigba kan ti o salom ama lo iyo bo se ri yen enikan ni ki se yen nikan salt exposes corruption nigba ba debe ma so pupo an bo nu service loni ki olohun kojo ko gba wa laye and mo fe la gbugbu enu le bayi pe se ri iyo ta nso eroja ba mi ni kin la mo fi se now ninu we Ephesians chapter 6 mo fe borisi ogun kan yin iwe Efesu 6 e won ti bibeli so e wa wo nkan ni verse 12 oni ni tori ki se eje ati eran ara ni awa nba jija kadi e won ti en ji bate loju ala ti won ojo bi mo fodun mejila ki se je atomi la nba jija kadi bibeli ni sugbon awon ijoye eni wa awon olola eni tu awon alase ibi okunpon aye yi eni number 3 e wa wo number 4 awon emi buburu ni oju orun awon ta nba ja niyan awon won da nkan le awon won ba yi awon eyan je labenu in ta nba ja ri oni bibeli bi so ni verse 10 oni lakotan ara eje alagbara ninu oluwa gbogbo awon nkan were were to foju si o la dapo ta popo lati gbogun ti satani laaro yi mama sare dide nle sare lo waju wa ni ibi kibi ti okunkun gosi ninu ile mi ibi ti ota gosi to fi ndogbon fi ya jemi ninu ile ti mo n gbe yi bayi loju wa wi ina ti jade ori si awon eyan marun ni ma gbaduwa fun loni ti ma popo ma wa ni ki won fi yo se nkan kan nigba ta ba denu service enikan ni e sa wo ipele orisi marun se ri ogun ti njayan imo graduate ni enikan bi bo ogun eda ninu ogun ti njayan ogun mo pele kesi ni to ba segun class kan yo ti o sinu class elekeji ko tun lo jiya to ba tun segun class elekeji yo tun ti o sinu class eleketa afi to ba le da ogun loro e gbe owo le ijodo yin wo gba gbara to lu fe pa ara omo ninu ara to wa da laye idodo ni laji ara ile ara si ni to lu won so ara di orun bayi loluwa wi ina oluwa oya sidanu sibole sibole sibole in the name of Jesus Christ eyan ayan fe epe yo pomo lati iwo road e wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen iyo yin e gbe dani koda ke to mo gbe bo egbe iyo pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube laaro yi odekunle Epaphras mo si ba enikeni church woli yi ki ba yan church enikeni eni ipele ogun marun class marun ogun le sumo si fun eda ani igbogun ti demonic attack on your mind enikan bi bo seri ti ota ba fe si ase pari ise ibi ti okoko gbogun ti oni okan re inu okan ni o ti bere ogun so enikan ni bibo ni o si bere afun he will give you thought of depression awa fun ni ero pe ko le da fun wo yi inu okan ni o mo so si and that's why to ba ti so sinu okan a so fun pe so le pokun so ni kini larija re kin tu di esu ni o mo so ro sinu okan re bayen o afun ni the thought of worthlessness and you are worth in kankan kin lo jamo oda fun raja raja inu okan le su tin so yen he will give you the thought of fear afun ni ero eru eru o mo ba o bo se joko to n bo mi opo yin le n be eru ola oluwa so fun mi pe awon kan be nbe tori eru ti n ba won o ti ni ki won dogbon lo sogun owo obe ti oni iro ni npa oloju eran ko pupo ni esu e wa yi osmo mi awon kan be to je pe the thoughts of anxiety ni ro ki mo fe da ki mo fe je ki mo fe mu bo laye mi se fe ri bayi opo yin le nbe eru ola oni sise lo nsaniyan the thoughts of loss se nkan oni sonu se si la odun ija bayi the thoughts of violence se mi ati yawo atoko mi sa ni daru fun rawa se ma boko idale se ma ba yawo idale soga mi oni le mi ku nbi ise ero anikete to ba ti le wole si olero to ti gbo nu ewe wole o ti dana oni mo fi so pe a je yo a lo yo a mu yo a mo mo te yo mole a se nkan nipa e laaro yi ori ode kule nbe ni we ma laaro yi ni agbara eni to la yi atun ni ose to koja mi o si nto si mi bi adua ni mo wa bi oluwa se nbe temi nbe laaye mo yera se nbe ni bo bo go se nje to olon agbo mi ti tadi meyin o ti lo magbara wa bi o go se nje ti olon e bi owo lori gbogbo eyin to je wi pe ero ti wa soke ero bo se pokun so ni ero gbese ni mo wa ero pe wa bo sinu panpe aye ero eru ni nbe lara re mo mo foke bi mo se ngbadua o mo fo o mo fo loruko jesu oya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo every negative thought jabo lara won gbogbo eyin omo olohun won ti bibeli so ninu iwe second Corinthians chapter 10 Corinthians keji ori kewa egbon to so ni ese ikarun o oni awan so gbogbo ero kale awon ero kan be to gbodo so kale o ti afẹ ti e eni kan bi bo mo ti feel e o ti feel e bo se se o ti je ki mo pe nkan ndogbon si o ninu okan ti so jade ni abala akoko ti esu mo gbogun ti ni in lo je fe lo iyo and di gbogbo ero kero wa de ni igbeku you will bind them casting down every imagination that may want to exalt themselves to the knowledge of Christ bibeli wa ni ka di gbogbo won ni igbeku ka doju ija ko won ka gbogun ti mama oya wa si bi radio si ayare na wo mejeji si waju wa ti ayare jade gbogbo ero ibi ninu re ero ti nju oronu pe wa accident ero ti nju oronu pe ise iwo je gbese ero to nju oronu po nje je musa nti nja won ko soso ku so lori radio tabi lori facebook ati lori tu ero kero le to ba ti wo mo bo pastor yi ohun apadi ni lo inu ti e lo tin ero kero woli ti ndu yi ijobo orun mo nlo ero nu mi oni jesu fi so abajo oni ero mi ki se ero yin esa to ba sora o so looto o so di eke o so eni to le ran lowo dota ero ni te ba le tin se gangangan inu ero lo ti bere kini kan ni o so si won lokan pe bu ekun iwo na ba bu ekun ero ero buku ninu e bo se ko aya si mi ina gbadanu jade lara won hallelujah that is the first class the class of evil thoughts the class of negative thoughts the class of thought of fear thought of depression our migrate lo si second kini class elekeji jan ba ri pe won pari yen demonic attack esu ni nbe ni die awa to attack e you will now attack your emotion to ba ti ku ni ero okan abo si inu emotion re beyan se mo nipa beyan se mo kopa ikope yan ni nti mo je yin o sunkun ikopa ni nti mo je yin ore ni in to le je keyin o dunnu in to le je keyin o ni banu je ni kete to ba ti pari ero awa so fun subconscious mind je pe oya bu ekun an ki won lo to mo o ba mo sunkun iyan nikan ko suddenly you will just have sadness inu yo kan baje lati nu wa suddenly you will begin to feel nothing and empty wa bere si feel pe o wa lofo pe o si nkan kan to ja mo ero lo di emotion yen awa je ko mo sunku te ba pade elomi a kan teri babayi igba ti o ba laju oju e o ti pon bi eje te ba bi pe kin lo mu yo ni ti e mo inu mi inu ohun kan baje na ni iyo lai si seyen because te ba ri te lomi nkan sadede dun gangan ge se bi gangan lo ti bere attack lori emotion lori thought ni agba pele bi adua bayi nigba ta ba de ori facebook ta ba de church loni ago mejo abo mami mo mama invite e so ri en ti o ba ni emi olohun eyin te mo daku nigba ti gugu awon yoku ba law school ero buku asiwa te ba lawon ti mo ba omo sun ero lo ti bere ko to di action eyan so mu ye ni a mo gbegbe kugbe wa ani wo lo bo mo isun ye o bere si ronu e bayi ni o se sele ko ni fi oju keji pe to n ba bo sowo o n le se won ayiraye o lori buku lesu e gbe owo yan mejeji soke eke gbogbo agbara ti n doju ko mi eyin emi te n gbogun ti mi ina bolu ni bayi ki se ye nikan sa to ba ri you see those you have loved ti emi yen ba bere eni to feran lojiji o si bere si ni ibanuje tabi ibinu si emi ko ni omo binu if anybody inu omo sadede wo susu ki yawo si wo oko re ko si ni inu eyin bi mi sa ki oko wo yawo e pe o ti su mi te ba wa bi ki lo fa ko ni ri nkan kan so o ti ro mewa nu ko to di pe o bo si ko to bere si ma fi ko to ma fi wuwa a bere si bo sinu iwa to ba tin bo sinu iwa alujenu yen tin sise niyan e gbe owo lori iwo atalujenu te jo ngbele seri afan yo sinu le afan sinu le ma so bi te fi si ngba ta ba de church loni o ri pe oja ri agbera sporadically ila ma na ma ka pa aya gbogbo emi tin doju pa aye re ina jadanu bayi loluwa wi e jabo lara won in the name of Jesus Christ. So ni kete ti on ba ti attack okan re iyen ni pe ero re won a bo sinu iwa ni kete ti on ba ti on ti segun iwa attack to tun ma reti oni body won ba doju ko ago ara re marun ni ti on ba ti le doju ko ago ara in ka akoko to akoko bere si feel oni pe chronic pains ara riro jiji to le salaye o si mo logun ko si ni lo chronic fatigue si se ni gbogbo aye o kan su o o kan mo wo bayi sun le kan na yo po ni yen yo bo si mysterious illness awon aisan to le salaye tawon dokita gan ti won le ti won so e wo bi se graduate ibo and not only that I di migraine ori fifu abami insomnia o wole enikan ni kini insomnia ailesun tori ro buku ti wa tele nigba ta ba fi yewo a ti o ba mo palpitation yo mo mi elele bi eni ti o ti ni nkan mi oko mo ga soke yo mo ga sisale iyen nikan ko a ba lead si stomach disorder inu o ba mo to won gbogbo nkan o ba mo si ole kan na ibi ro buku lo si ti bere ah eyin omo olohun ibi tawo yan ti ma wo werere ngba ti o ba su mo kede agbara buku ti nso ti yo lenu ninu bi to ngbe yen ina mu e gbe yoda ni momo daddy e mu yodie mo je mo ma gbele ko fe daku this is biblical weapon a se bebe la ro yi e lo mura e koko wo mi na enikan ni ta ni ndu yi odekun le e papula ni e ti ba mi pade lori Facebook TikTok ati YouTube ni kete to ba bori e ti yen ba ti le abosi attack on your relationship emi yo ba ni oya bayi ni won gba to ti bosi body oya eni tin be layi ka oya bere si koju ija si wa ba bere si koju ija sa won tin be layi ka suddenly oko ati yawo ba bere si divo won ni soro nu le mo won ni soro odun kan lo ngbo ba ya won mo ranti e ja divorce bo logun re se bere in to nla koja mama bo lo se di ya ndagbe aisha bo le se leyawo kini te leyawo keji e mo pe nkan kan se inu ago nkan sele inu ago ara yin ki se gbogbo nkan ni aje o graduate de be ni loju ese there will be divisions where there was always a unity ibiti isokan ma wa ija oba sele fighting where there is always a peace ibiti alafia ma wa tele suddenly your spouse in any time don fera yin e ba bere si ja lori nti o nidi two paste ti o ba daja ale ninu le e kan notice e 20 naira 50 naira ti o to nkan iyawo mo kanra oko mo kanra e wa jo mo se bi aje ile kuku nu le e to wa buruju suddenly your children begin to rebel awon mo ba bere si awon no ba mo le san gbogbo won ba mo le run suddenly your friend awon no ba tun bere si dao ore o mo dao suddenly there is conflict ni bi se suddenly there is conflict. Ninu church, church it omo lo tinu e ma du. Won ba tun gogun ti o. O ba tun ri. O ba gogun eyan lo mo baja. O ba sa is won you sapon bi church. Toro fe sisi ase pari. O fe mu otan yanyan ni o. And conflict at every area. O wa se en to da mo. Iwo na o ni da mo. Gogun nkan pa ko lukumusu. Mama wa iyo die. Asiri kan mo fi ran yin. Eyin te mo tele comfort life mission. E mo pe mi o ni mo. Lai koko si oju yin si awon kankan awon adua marun ta bi binu mi mo gba ti o ba si yato a je pe mi se woli olohun ta ba le tele gugu awon kan ti mo so yi o ri yato yato ti e wa ni woli olohun ni mi ki so ni abana lo olohun ti n gbadua mi and o wa mi to wa pari e number 5 there will be an attack on your finances loju ese so kan ni o ye ta fa si owo re e ta fa si eto inawo re eto isuna re e doju e kodo se wa lele kan meni kan tin be loke o ai moye alagba ai moye olowo tin sunkun abenu enikan bi ibo loju ese ibi to tin gbase won ni fun se nbe mo ibi to tin sise won kan fun ni termination appointment won ni terminate appointment ye ki se yen nikan business begin to fail ojo ba bere si fail and eto wa buruju unexpected expenses come out ogan bere si ri awon owo to sise gbese to to reti aba selule e sabo le se bonu gbese e buyo laare yi e buyo a jo duo pa ni isin meji ni ko si sinta bi se fire fire ni loju ese gbogbo eto nawo church o ba bere si polukumusu enikan ni se to se pastor ni daada daada daada en ba le sogun ni nigba ba pari oniyode mo da lohun taye re ba gbera jo mo wo ki wa se yen nikan awon check bere si banks e wa mi to buruju gbogbo awon medical bill bere si pile up o ba bere si ri tim nepa bill gbogbo bill o ba mo wole awa mo yi lu awon e kan na lo gibe e mo pa mi iku ya jesi lo in to ta mo plan yen solution wa daddy Olorun gbo gbogbo awon tin fun yin nise contractor yi won pada wa mi le gbe testimony to yi oro kunu mi kin la wa se bawo la se loyo ti mo ni e mu wa iyen la wa ko si nigba ta ba de church asiri ni bibeli ni asiri oluwa nbe pelu awon to beru e emi na oni ti so yen bayi a pade ninu service ni agun mejo abo lati iwo rode ewo moto gbagi ele be so wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen oni loju anu gbogbo eyan omo olohun nitori program ola kan ru ebo anu olohun sanu mi eyin te ni ida mewa kan so won da ida mewa yi mo fi ti program yi siwaju ti aye mi siwaju bi olohun ba fun ni agbara ma lo sori youtube nisin ma lo sori facebook nisin o dekunle e pafras lori youtube mo be ni ke ni church eyin wo gbogbo omo olohun ni ko rubo anu la ro yi mu ewu bo yen to ba se pe nti mo nko yi nitumo ti leyin sanja mewa re account number 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni ogbe jade bi yan ba wole elo eleyi 2017 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International uno gbe jade first bank ni yen egbe owo saya mo pase gbogbo eyin te nfi ibubo lele aye oni mu o iyo re yo pada sise egbe iyo dani laaro ibe se nbo nu service eyin te trap eyin te be travel mu passport yin na lowo because agba woli olohun kan lalejo ti won mo so tele lati ilu America ni aro yi lagbara eni to laye atun gbogbo eyin omo ti won bi loni je so tele se aye re wa yi je ni aye to n ba lo eyin te mark wedding anniversary ati birthday yin e tayo ibukun ko se leyin lori in Jesus name Nigeria mo po si mo gbile si ki nkan san mo na fun wa ni Nigeria in Jesus name it is well with you say nson kan njo je mo pa won tin ri ti won si won mo tun ri si e wo gbogbo eyan mo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message in Ire Atanu ko bayin. You are blessed. It is well with you.
1: Sweet This people today active. Them they give me joy. No be small.
2: Ah. Oh yeah, now here we go. Here we go. Why them not go there active? When did they always listen to Flanger? We want Ubonga OAP. Good life, the spectacular. Omo Yakwayaski, Miti Yaski, Tugbaski, the pile. Ishak you. Say, say, say, say. Them not they use clear eye, they do razo. Now get the monotone, I get the advantage. If you want to tori your lover,
3: then with Flanger.
2: Faji time, Mko.
3: Then with Flanger.
2: Nakana.
3: Then with Flanger.
2: Oh boy, where my tally number now?
3: Listen to Flanger.
2: Plus miliki time with too much sauce. All day, campe on top Flanger with good life, this spectacular. Listen to Flanger from Monday to Friday from 6 p.m. to 10 p.m. On top station, we make sense like sentence. The headquarters of Afrobeat, Niger FM 92.7, Port Harcourt.
0: Make we Flanger.